Chey barega mulu farba juata biki. Chetra na sa ni buyude. Beme tumna wra dumle dumwa. Chey madrasi yoka bo.

Ama turuku ka dɔnkili lamɛn wa cɛ wulu bɛ dɔnkili fana da koyi e ma kurabulu ka dɔnkili lamɛn dɛ nka bankura ninnu